tseo di etsang a hona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga hona tšhelete ga o kgone shapo ntshwanaka ga o kgone shapo da senokonoko a seyo mono mo tsisa

ZMS 451. Iyo iya lumbuka. Kabidi iya ya na pambu toshonse. Ishipia buangu. Elonga chakutila infula yalo kabuino. Yeni apakala mbanganshi. Saleni, vialeni, ZMS 721. Iyo iya pangwa okuleta. Ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobukumo. Imbuto iya pangilwa ilobali ya Muzambia. Imbuto iya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandaleleni ba agro dealer umatuka kunche ndeko ntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili, fakushivila pona fimbi fingi. Tumeni ba alamia pale Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965-95-8815 Nangula 0977-272748 Good seed, pure seed, Zamseed, Imbuto Isuma.

ethula kombali hlisa umoya ungabuphenduka umkhosi umandisa amadida athi ushaye ngeverse ivese kamagebe kenza ukuthi ukhohle indoda uvuke ngasekuseni uzibuza ukuthi kanti urocke nama-rockstar sophenduka istar magebe umakhe kula vele wakantombela qozi qozi brr gaps athi athi esh lolomhlokazi esh bakuphi labantu lolomhlokazi esh brr esh olomhlokazi. Oh, elanga sisikho, elanga sisikho.